Akasban ito siya ang purto zingkali hun sa dingdan po na leto ninitaglam hun sa te po na iniding. To zing daguk le minit nga

coming to Jan Tangroli Nana Happy Heart School Class 6 in Tuk Lai Kanit. Tuta Katla Hong Tim Ding Lung Man Tam Kopui. Kavangai ngay ay sa tunram. Le lung man tam kopoy cho. Asip zung cho. Nisanekin avar lem anti. Mukanum ngay lalpa run rem. Van mi hai leng na. Van in moy pan na zalampuy. Asira. Leng kir lein. Boral kan lao. Kay kasula. Kasat no lein. Van kanan ram. Moy raw puy cho. San ka van lao ngay. Dalpa isarao chui no chun. Tu nam hung hung teyanta. Kovir ram hi. Sarao bo ral na. Ram anisi. Ring tu hai. Tunga o lalpa. Sulin. Sa azar. He tu hai tu. An pa rama. Nisane ka. Varlemin. Lalengan ta. An kovil. Lungay na le. Buy na. An lom na dingin. Par anta chui ni nei non ye leng kanum ngei van room tuya ei chatun tol na ding chu ava moi ngei ei lel pan asim salem khopui leng vel in la ei ni hai khom lungai no mei ni kavangai ngei ei chatun ram le lung man tam khopui chu asip zung chu nisan nekin avar lem anti Mukanum ngay lalpa run rem van mi hai leng na kalomi.

Adota tu nu ti la ngai ta hi la phok tu hin nu mangai na amuching em ema nu mangai na in thuk tak ngai tu chang hin chu nu ming hi ko no thei ani no ani anu mangai na in thuk tak angai tu chang hin chu nu atinok lakani anu ming hi a ko nok lakani tu hin lo ngai ti

0: Lelom ti apan simte pa waki sa panalangay na inaiding. Da nga le kimin pa iti program om di nga way huna kenem sa vong lelom ti ba na ji kamsang dian lelom ti apan po pala ngay na om ding. Dagok mar program huna Isaac Lalmalsom lelom ti apan po pala ngay na ba na Postal Life Insurance to okisay a Haulim na Emmanuel Lalsung Umsung te Ram Neithang le Malsom Kim te haulim na ngay hiding hi. Dagog lakim thado program huna Kolchin le lom te apan pupala ngay na inayding Ni tag dag sagiin famin home hun se markam pawin ingay hiding wa Huay huna Ronald Rosamlin le lom te apan pupala ngay na ba na Lalin thangapan thugen ngai na neiding hi Daksagi le kimin Manipuri thutakla khom omdinga Daksagi le minute somli lenga local talent western music huna LC launching le lom te apan sapa wa kisala twa leng tom tom ngai heding hi Daksagi le minute songa lenga in tangam ging kilom hun se a Henlian le lom te apan vai pe pa wa ki sala twa le ngai na om ding da gya le minute som in voices of unheard voice hun se a lal tlan kim tan chin ngai heding hi da gya le minute som ni local talent western music hun se a George Kam Khan lian apan sapa wa ki sala twa le ngai na om ding Dagya lakimin namayte hun se markampawin ingay hidingwa huay huna. Numayte la insung nasip na to kisaya haulim na lal rothar raunay moy le malsom kim haulim na ngay hiding ihi. Dagya laminit somlili nga in dalia panalakson hindi pawa tutaglakom omdi nga. Dakwa in dalia panalakson sa pawa tutaglakom ingay hiding. Da kwale minit som le nga in, hindi lem chin la te nga inahun si a, head story to la te ingay hiding wa. Da kwale akimin, Mumbai a panalakson, Vivid Bharti ngay hinon in, tu zana di nga hun si, nitag dak somin ka kahiding. Akash Fani Jorjanpur tu in, tanggam ging kilom hun si a, Ashon kom le lom te apan kom kampawa kisa pupala banbanin ingay dingo.
1: Una ayin saksik rahi kurpuy lagan tay saksik ya.

tu na in chak sik hi chu wai sa hi wai hi ten dai ni pi ni pu hen pathen kan lai oi ma lai run ta ka sun na du ku sun la hi wai sa anti ka tu na wai sa hi kan tai chak si yo.

0: in nau hai college kai huna in mang tang kai thaiding kum nga dam kum som dam in lo tho chon chu huna mang tang kai thaiding ang khan ka khila mo chun ni lai chun i ma ti ding sarkar a sin nai hai ha atlang puina nong in nik meta chun paisa khom kha an ni khom khan an lo nei met bok lai khan khang ani lai khan an nau hai in chuk na ding ma ting paya ding da ma ka khil mu lak lai khan khang an tok khan tu hin chu tlom in an nik khomai hung tam met pai tani ka khri
1: changnim ngai don nang khom i fe na tim ting khang khan chang kho la san chu awareness ei nei tok mo le na mo in tu ta mi postal life insurance chau long khom thil dam shi ma hin na pi kin ei ni la hin ei shi tok mo
2: oni nge hi hi lai tak hi mo an di kan i mi tam ta ngai dan chu thi nunga house ati ma tang kai nan ta mo i ngang saving insurance ti a hei tho num no ni chu chu le chu hi mindset ti lung rul put ti mo bansan in la tha khate tun ei ni nei lo tho thei wong no ni khuman ei thi nu nga bek ei nau hai ei sung le ku han ham that nan lo mu ga hi scheme fit lang hin mo hi thil tha ne
1: chulai tak su de bo awareness hi ing ang in nang fi puin
2: awareness hi mo i adik tak chu head office an do khom hin hung chung la ka awareness campaign tho ding hin mo ana chu ei hang tho khoman hi road side hai khom tho chu kan tho la mi rugal chu mi panga som vel hi a hung la ka chun fan hi a than oreng reng lein post office hi 290 na ding in job card ang do in intelo pe kan cheu tia mi ko khom the no le hin mo allowance hi mu ding om no le an than em ngai nan hung a chu nei nin ei than em ngai na nei pocket an do kin thei thui da me lo tri tan ni chu khang khani le khan mo harsa ami rugal chu ei tho thei sun chu tu lai chu mi ya rat ai ti social media in mo status munin la ing ai da me chun mi hi ril ri ron in la ti ai hi ei tho te na ki chun awareness tak in chu chun pakhat pi lai ka thovya ge hom tu hin kum som li panga ti hi va ei deposit ding sung ni lovin ei ni kum mani ei ni kum mana mo kha kha i kum ka jitlang the 25 lakhs sam mesor ka thone chu chu 45 years in a mature ding na tu hin kum som thum pakku kan tan kum ru kala ba khani chu chu kum ru nga ki kong ka dena interest le chhi khovel ka chen vemet ali mum ta
1: ok postal ami insurance lo shim shim ka ni chong ali tu hin ki ka lo thon de ta sin da
2: ila thei
1: o kala thei bu ro tu ta
2: la thei no ding lo i thei no ma ta mi ro chi thei scheme lo ka mai ka o ni tho reng reng a tra san cho monthly deposit ka suk tam ta lu no ro i bar de na nei chi ko mani chong kong khata chu mo ni phur ka nei chi ko mani chong na mi ro kal cho tho cho a tra ni mi ei mu ra lu sik thai mu an to khoman mo ai ri thei ni tak chi chong acha ji so
1: saving that na hi a man sa a pai khuma a mang
2: mai mang tho
1: tun al mai ra kila mani thing ra ma mani ka si ta ka si karani chu a tool be be no huna khom ka ke tok tho ani chu ne ek chun hi la ya insurance pakhat ka lo tham khan kanu hun huna ka lak tok thei no kha acha
2: tu chun mo madam i ngai tha tu han thai sin la ka ti poimo pakhat deu chu sumei nei ania amirukal chu any bank ni ro se saving scheme institution of panro athok talu hum no ning thil reng reng chu athok pa tak chu daily collection poisa pero athok 3% in pero mi athok ana chu anthlan mang thei amirukal chu saving institution office athoro athlan mang thei no chu chu a hri ding hi post office a saving tho chu hlokolim being a saving tho chu hlokolim interest athom le andi kani chu chu amiru kal chu athlan mang ve theino ti tak hi lungril 100% ei ha dam theina ding chun mo saving ka institution pan hi alo tha ni ti ka ngai thatu hai kal chu chanu man ni
1: ande tu ta ei postal life insurance lo kha mo
2: recurring deposit
0: chu ma chun pakhat kala juk khril lo ma om tuwa insurance a hin aingir munina lauzder tano chun chu kum thum nunga khom surrender thayana a paisa a capital ai lo sung paule 3% din an mi pek dok dinga ne chu kum thum ai sung zo ta ai lo sung zom thai tan one chan chu in surrender ai ta a sumai pek paule a percent khan mi pek ding chun i mane amount sum eswar dung zui khan kum thum nunga loan ai lak thayane chu lon kha hi wa aisung sam eswarai ti kha sing nian thoka laksom nga inkar kha aisung dingai salek dan an tokhan lon amount kha amount na tama matromam ma ting thila imani mambo nai lo nai chun chu kumthum ai deposit nungum kan lon khom ni thai ani ti kha alau tho hai alau rino hai le ngai thatu alau tho.

0: Yak nom hai ta ding an lai da zuk thil sa ne lai tak cha
1: chat ta lo a huna thok le a chung jang se te u a in thokin tu khana i zuk ngai tha ka ri ding tam ta ko mani tu ta postal life insurance chung jang a hin a kha na ding in
2: ani ngai postal life insurance no le rural postal life insurance mitin hong ding ne mung sila asan chu hi hi thil tha ta ka ni pile pu an to ka i ngai dan i miti ding thi nu ha house ti ma tang kai na ti ai khani lo fin mo e a thi nu ko ma nei tu le te hai mane in nau han e ni an to ka tang kai na lok na an la mu thei na kha khatin ka thlirin hi ta ka insurance pi lai no le rp lai hung hung sang din ngai tha tu ai kong fil cheu ni ro se ka lo me
1: na param nei thang
0: o ma ting thil ngai tu no thayan no tlom ti ti a poisa ai lo saving hai hi a hlopi nei mun lei khan ai naw ha yan chuk na ding dam an no le ma ti nga insung in kol na ding dam ani ti ka ri ngai ta chun a lo hong num pal hai ta ding in kai chu post office a thatina deposit ngai ka fe man no ti hai ta ding khoma ka hong pek thai che wa chun ka hong pek tam takai mundanga umania anming transfer a kein post office ka lo deposit la ne ti kha ka juk khil sa ne sin la i man a lo hong dum mundanga haita ding khom khan atam thai ang hongai ta man lia in lo fe man no khoma kein ka deposit pek thai jing che wani ti kha ngai kha tu hai ri din ka juk khila atam thai ang hong tumai ta thang tumai ta hi scheme hi a thalain ma ting paya aina hain chuk na no le insung in en kol na ai upatnunga in en kol na ding ti thai ta ding in thangai tiu ti chu a tha ji ka ri lain ka hong feel ka hong yen che wane
1: thai lo ma nang ni an thokin insurance poi mo si le atang kai na hai is khri ta ngai tha tu hai khoma saving schemes hi ngai ven na chang hri ngei tiwa a bi kin post office sa insurance ha hi a tha le ani ti kha a tha rin e zuk no na ni khun mang tu Emmanuel lal sung om sung te le ram nei thang ke alaya thang in man som kim
3: Shalom, no?

tuina bana tangam gin kilom hunse a henlian le lom te apan vai pe pawa ke sala to aban banin ingai dingu

0: tuina bana numeite hunse margam pawin ingai hedingwa tunai ngai hyakding wahi le numeite le insung na sep chi tu pi zanga lal rothar e ro nei moile malsom kim haulim na ahi yaya hi le akashwani jorchanpur station adinga aki kha khya masakna pe na hi ingai dingo
1: akashwani jorchanpur he women's program adingin thupui pakhat khangsu gen women and household chores nu meile insung secret sin chu thu chu pilal ro thar le e ro nei moile ke malsom kim hin hi hi thupui mang hin kan ho lim dingana insung secret sin tia hin chi than than umata arem chang ni a kan si le apoi mo ni a kan si thai kan thei ang angin kan hei sil tlang dingana akam keu na dingin hi ei thupui nu mei le insung secret sin hi nang ni intina min hmu hi hi thu in hei ri thin nang ni ting intinam ngai dan in si ma la hei shlei te
2: ka ngai ve dan chun
3: nu mei le insung secret sin ti hein ri char chun nu mei hai in insu tu rit bek bek ni si lawa an sin tho vel po po hai hi chang sa in ka chi ta sina tim chuni rak si lo ami rok chu thono nikke ka inlang le insung khom tlan thelo hil ding si kha chung hai po po info khom chu insung se rek sin ti in la an dik takel no ding amani
1: ni ting tum pa tin pang hin he shin ye
4: sin la ni thawa ni no me le insung secretary ku hi a shi ron ta le amani in me khom chun me ang ting nei zuk ngai tumela mo pasal le insung secretary chan me no ta

0: chitte mo
1: nei ninga ina kop sa
0: man kop mani ti ding hi li na uma sulai chen asek rek hang ti hin sin pakha chau chun no ti chu chinga ei lung rila fi sa um chu no mei chun su ni thakin asuk bal zawa asuk faina ka a ke thala an khup no ka ove chung hai po po chu no mei ya hina kop sa am an tani khom ti ri theilo khopin ei ming le hinan tlona mani secret chung po po ko chu pasal le ko hin lo in kop sin la an ning sha lem bok mo a sha no lem lem hai minga ko hin a kop tla da ana chu lo the lo wana chu ko chu an me mel ka ti
1: an ning e in sung secret kai zuk ti char hin nu mei minga hin in va tang hin a kop ngor ang tau hin an langa hi in sung secret kai he ti hin nu mei chu zinga thawa in thoka azal hun chen hin a mingin lang bek bek lo khom them dinga nei zinga khai po po kha pasala in an varit pui lo e maniza ta om dinga na mo kha kha pasala hi in sung a hin an tang kai no ei ti na khom ani chung no a nu mei ming le an tlon ta le khan nu mei mo phur na bi khina fi deu le ni nan langa hi in sung secret sin tho ei ti a hin nu mei ten khat a fel deu fellow deu ngai sam deu in tha da le chik taka mi ti khel kher mi an uma hi hi la hi la hi chai ei ti e nu fel khosak dan le a fellow khosak dan kha
0: no pui ta chok chun rul da mi ei pola in mi in da mi le na ei na khom min hung lenga nu pakhat mi chik deu hung leng ka ri chu no hai khom hi anga na ting khlip khlep hin in ngat tir la dam atia mo chu pakhat chun ana ka umna a hin umla i tho thai dim tham ka lo ta ana chu ing po khom mi sin mi chik deu le chik rak lo chu ei reng reng chu ei ngai tu na ei luburan angno anghin mo an angno top chu ei mo then kha thi chu in har tak taka thil rel fel chip chep in uma kong kha ta chung hai khom chu ko ngai tu a thil an rel fel ma chun an ning an tel mel hi ka ti chu mo nok sia anna chu kong kha ta pakhat chik rak lawai ti hi en tir nan bu ching em me me khom zum ril ta in la bu ching em tro le mang hi ti no pu to life for lailam to is up to a oh a bule yang tana ana oh
2: go low sur pa le damani
0: oh ru damina lo nang an no le an lo chok rak no dam lo ni lem chun a chung an lo si lem chun a kalara a chen a duma mo a chen a enga chena vara khang khom khan uma hilai hin chik le chik no ai ti le fel le fel no kar chu nu mei sing sing secret tok sing sing mo ein ang no dan ding so zukin shi ta ana chu nu sin kha lo nia ei kho sak dan ha ei fak zong dan ha in ang no le khom khan ei mi ji khom lo in thak el thei tho bok no ma ni dam ka ti ni kei chu
2: chulai chun nungai sam ti hi thabawei ti thing thak chun andik chi dim ka thri no ana chu ngai sam lo hai hi chu sin tho ro rang hai an ti put po tan lu ril khoma lu lien vi wel the ni pol pui khoman lo in hol the vi ana chu nu chik le fel big deu hai chu tai ma khoman tai ma a an ti kher kher deu bok chu anin ka shi ta in sung chang chabai shim shim hai khom na ki tai shil ang de khan no khom ke hi ting kher kher ang mat na ting ti hai kha mi an to ngani ana cha thena zar chun e khom khang kha poisa chung lowa a roma shila khosan uma chu chun khalai khan ka juk bel sa nom chu mani felel ba ka an ko pui hai an cheng pui hai izir khom alo tul vi in ka shi ta ani khat khel khel ni loin an cheng pui in sunga khosa pui hai ka kha ang le khosa tang an ni chun chu khang hai kha im a ti ding in po thei in kong mu a kha ang ni theina khoma uma chulai ran chun a fel lo shim shim in ang khoma kha ang chi ngai sam inga ngai lo mi shim khom chi in su chang sek re ka hin in ang no tak cha ei ni nu mei
1: an ni ngai sam e zu a fel le fel lo le khom tai mak le tai mak no le khom ani teu met a kop sa deu metin ka shi ta asan chu nu then khathi internan meru anzela alu anzela tunga anheizela akha hongkha anzel zochar khan zukpei hon hai sin la zukhre mangel hai sin la chu a ol

boy hinga mi pui in anga mo atu el khom abalam ma fayam anlu nading in sunga lo ni takhan keya bigani chu o kasel boy khalem chu kan hang zal tum khamo khum chunga khan na pang rul hi thang tin hinin hnel danan nei hiti na pang rul khan thlai sung te le man lo tho ni ti kan khum chunga khan belte da ma uma mo chai che da ma uma hai ho da ka ka apela fellow ni lang chu ka lunga sending ang de wan ni chu mo ka lung oi no na ding na chu khang khan tho jing jing ti na ni chung no na pang in hel nom hun lai ing ki mahin ka ngai tu ka lung ri lan thol na ding ani chun thil en lim na ki ta rol no na juk ti kha mo a hun lem hun azira silfen in thlak zung zung thei hi chu a ha dam metin ka ri chulai chuna kongkhata fil no ka lo deu na a uma arem aremin tinamo kha nga thum no a ran thana si pek lo chewin ke in kha ba khatia ka hung ching dok nal hi chu ka fel le no mo ka tilel ning

0: hunazira silfen in thlak zung zung thei hi chu aha dam metin karit chulai chuna kongkhata filno ka lo deu na a uma arem aremin tinamo kha nga thum no aran thana si pek lo chevin kein kha pa khatia ka hung ching dok nal hi chu ka fel le no mo ka tilel ning chung ang deu lek chun kholai khom lo umbum ner nu sila kom edit ta kai batlang dom no kha kar khan lung sen na man khom lovin ngai tu sol khom lo e tho ding kha zu rule not pak ve no pe tho ni ka ri
1: a fel no ve ve a in in si a in in po nga nang ni le nang ni in zu kin tlan moi thapela na chi lai moi em e min in ngir hun kha in zu kin tlan na na in nam em e min chungan chun chu in lung sen na chu atlom deu met ding ti na ni chu mo a fel hai nek chun nu chik deu lek hai nek in lung chu a sen tlom deu ding ti na ania ana chu amutu ta ding cheu khan ningin tel chu lak ding ani
0: a fai chang an mu ve thon
1: a fai chang a fai no a fai no kha tam lem ka ringa in zukin thil da na tho khan hi cheng so phai khom mo
0: sol ti lung ri lem mie lan di u ni sit no
2: chu lai chun pa khat kong sit do chu tu ma ni ko kan ina hung leng kan dor me ko kha hek me tan oma mo in che do na that tu na la juk si ma
0: e in leng an an sit
2: o na o chu ang chi mi fel chu chu oi an bula khom in hoi thawa ta chu sol uma ti karing
1: an hoi karing
3: sol karing no
1: an hoi an hoi
0: an hoi chun hoi ta mo
2: fai deu nikhi khe ka chu an hoi lai ra ni
0: melan dur lat chun mo melan ni mel
1: as so a sign an ko po a fel no khoma i mani chen a chen bi a chen chu mani le mani khom sim the na ti a reng reng thua mo
4: khachen a kan women and household chores no mele in sung sek rak sin tho ti thupui manga kan ho lim na a the khan a si ngai ta a sun zom na ngai the no dingin a ding ani